0: tua fon nale ah fa pena ya lele ila tau le fon nale le ngale tau mi si si lo mo tua fon e se foi tala ah il melan na o tanga tai e fai lele manga lele ya e tui e mana tua la tau fo tau tua fa pena o le tai e se single mel na mo tulang fon nale le fai e isi company o lele o la tau tua e o ringa oe e faia le tau le lei mo oe oe nai lo ai le tau tua te ngata lei ea o le tamarii e iloa iona fua po fea lava lale me o iai a fai o oe se tangata le lei ea la ngala kariaku o le tulanga na
1: ai lau tala savea o upu fa upunga i e samo e mamafa fo isi upu a ai kele o isi fa upunga yo ke fa longo ye kele mana malama kele mana malama fanga I mean e wi lango kaola mai sa mo ma ko but e ya isi fa upunga e you know
0: ole fa mana ma fengo fi la vol tu langa le a woni a ver tu langa le wa langa tu lo fa fonga mail malu la tinu tu lo love tu lo a ele leile mana malama
1: ya
0: ele leile mana malama o le upu le tau fa faingo fie e le fatu pese. E ilo le tamali I ona fua. O le wingol natala, e ilo le tamali I anga luenga o ana tu maanga anga.
1: Ioe. I get it now. Nga.
0: E ilo le tamali I anga anga luenga e fatino o ana tu maanga anga. Pei wango ufa yaku mua o hao anga luenga e fai e muli muli maile I aki oe. Ioe.
1: Fa
0: penga.
1: E ye si fa upunga ne yang e lele mone mene u kofisile koin. E a fui le ingoa. E ese a winga. E se fui fa winga e kangaka o fa upunga. O ke man kua. Tu lo lava. A so o rai geki. O ke I kalo e I kamaiki fui. E fak, ei, o ye mo mo lulu fang. Le winga lau ka le upunga lulu fang. E ar kui kui o ngifuma. And boy, that's how I interpret it. Ai ke iwo, pa matikanga ka ye keang, lana ele ai sise, fakolea, pa makala malo, fakoi ka fife, sorry ele, ole wing o lau kala. Ia oe mamoe mahoe, kui kui kong ifo, you know, more or less, fape. Ale la, ole wing o lau kala. E ese le wing ale ka ke fai akwe, e ese le wing alai fa winga mai isi kangaka.
0: Ia, langa. E maria e lo finga lo ol tulanga na e fa winga nga upo yo e a tatu wolo nga tu sa o
1: ol
0: tulanga na pe na yai
2: lo ya fi lo pita nu a e manatu o yai ni lo ya fi lo fale e te tau ona li potia o le ala fatu se pusa mo wa fu o me me e te pe I nai lo ya fi sa ili le Fire Ants Queensland po le Fire Ants QLD pe wala au le tasi toru lua ANT Tasi tolu lua, lua ono valu. Whatanga I nele malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor.

Hei ako mai te taimi ke mawhehe a tau tōru. Osi e laumatai haku ka e whanau ki tau se e tau whikau haku ki o tōru nāre e whakanongonongo mai. Whakau e lahi no nofa mu tōru ma manuina e tau kaina mu tōru, manuina tau loto. No nofa si malolo, ni onge ki atua. I o hoa e wā loto, be nice, be kind ine, tangata laumatai tu nei ko sa whanau tionitani. Mu tōru ki atua e lahi.